ye. Me ba to ba me mu akwa ba so kokra. Utie Casben 92.9 FM. Utie Casben Drive. On the way so na gugu na so na to kakra no. Dia tene sa de pesa me ka ho she. Oh. Me pesa me slow sa. Ke ka ho. Ke ka ho.